Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, sama ngera adibian ala bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebak IPU gatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web, opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beked, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA, di RTM.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ang kupakin no. Halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanayam sa to na no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinay ni. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinay di no. Hadi.
1: Eh, muti ba na lang dapat kito, matribati.
0: Tunggang ba ko, tribati din nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo go na. Kuni nga mo, manu mo siya tiya ko nakot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko pa nun, tiya. Kaya ko guyo-guyo pa nun, loy. Tonggon pa nun ko. No, ko gamo to, ti.
1: Bukan na niya, wiso to, eh. Wiso to, eh. Kada didingan ko ni, ha. So, lo pala, gagala yun duwak watih ka. Nang dope, idoh di ano ni ng tonggon pa nung, pwede nga push, kati-push ka ni, nyuyo ka ni Bojang, po nga. Idoh, ikup talo ko si Badali na. Mula siya mo nang, do dapot, ano ang do dapot? Okup ka ni, ako ti dog, ako na, diba ako, kalisin ko, gi, bakit, do kubla ni na. Kimu, ma, ma, nga, takbo, os lagi, ha. Iti, didoli ako na. So, ti, ako sinasadi ko. Idoh, na, memang, mo, ti mabuk. Nga mo duwat na mo ko na dato, ni duwat talaga yun. Aduh, oh, mali gaya ti. Asa bubuti mo buod ang kretal. Ito gaya ti, tinat pagi ba tapali?
2: Mata ba mo tola mabok? Baha!